0: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.
1: Yo, ni namagan manikeng kolding lingunka na imire. Essence by Wizkid featuring Temps. Kung ano ang mga cool Russia kung ba Iris Star. Kaya kamariting because tangang sa mga kaya kami ang kabarak. So doon dia coming up to location by Dave featuring Burna Boy.

0: Yo, 5 p.m. Friday. Junan balang aro ang ama Yolo Radio Live Music Hour.
1: Hello. Ngaraya ko Naipiri. Kumana. Ngaraya ko rawang atipong kan kan mo. Ka numay ko rawang ama Yolo Radio

0: You know, I'm a book back, Barakat, Mala, Dow, listeners, welcome back. Ngarakal, Dow, Malangoni, Ngarangoni, Kayakoyam. Katurya Limurtunga, Dow, Toka, Doctor Yakoyam. Ka, what kind of family member, your winger? Ka, no, Punga, in the Dow, in Bitrulpu. Nartianguli, a Bitrul, your Buma, Limurung, Rumbal. Family, Limurung, Galanga, Galango. Kayan, Nakundoli, the Dawul murtuka balanya malanga ma margitir mal kali murtuka understand limurung family wanna wa chen wal kangurung idi do kar corona kon betrol sniffing do facing kana mala wal kata ka ngama kana ko wala ya kamangi yo markanu matuka ngun idi ali do mitchen goro sharing do aldaw
1: yo walal tu aldaw petrol boy no man away ka nalchan nei tu rumbal puma
2: yo ngoni ni tu yakachal tirnga narau nyumo kuni kong rirakai wo muk marangon
3: namer noma kamarang dual Dr. Jamie
4: wei main mak namer noma buk mak
3: ka na we na por kanin na ngarko akko mirengwal ka kaingolpa yo namer ni
4: namer nga pepe
3: main mak ngara ka na we na por kan Dawo mangitir ka dawo lakram ngone wanganja dawo na petrol poi so na we wakko ngara ngakol ngatil kamak tiang bala tarwa jamar kuli na petrol numan kamaklu ka paint kang na dawo kang ora tial
4: ni yu aktual dawo tarwa na kun jamar kuli waka numan waka tuali malam petrol paint spray ni
3: Kana we nakungai ka happening. Why are people doing this tiang bala na yolngo kakoyanga?
4: No we yo walaka pichandi chaltri walaka dangi walaka jaltira. Dangi walan du pichan kurutu miri mala bala walaka nguni yedin mala kurutu miriam na ka glue nga spray na o na we balanya nguni wala to buy ngo ngayangu wala lang galangaw ngayangu to malton wal yang ole ngula chandin nawe wanga bala guru tomero mala
3: yo bala nya poi dawo na porka ngakul tial your winger ka a little bit of dawo galuin kongor from mak april to ngaramarakin dipali galuin kulil yo so tuwale na problem Na main magtarok na problem ko yakayan mari wako.
4: Palanya di malangay lika ngura. Ngay nguli ka. Wripong o malagamuro. Ka ngay nguli yulungo. Yulungo nguli kari palay di pirka yun ngay tunguni yulukka. Ka nguni ngay lulukka ngay lingunin na kun. Nguna nga nyali rumbal niya nga yulungiti niya maraman. Ngay ang yulungiti na ngay li naun ngay nguli nguni na kun ngay lika jaltrip. Pala ngay lingon ni bulon bulon na yung ripun malajamar kuling ngay lingon lundok mi lingon na yung malagalakan bala ide
3: yo sa bala niya po itawo na porka ngama tiyal yurwingor ka sa so nawe ngarajal na porto wangan na mir ka tao lakram yung ngawal ngune dawo tiyak petrol po ka mak numan away So, dole dawo yakayan petrol ko, but ngay it's the same story. Rambangi dawo ngay na petrol ko ka if niga paint numan umak wirpo niga numan ngay rambangi dawo yo yakka gana gana. So, nawe napor wangan kamangitir some of those nakko kamaro jamurkuli ka petrol numan ka some of those nakun pili pichan niwangan muni guru tumir mala ka makpai marika happening wangangor wo sometimes na mari manguti manjual
4: ni kai nguling nakun muna lachandin dawat mraman walang kuy walal nawin ngayang ngamatam namir jawalal nguli mulachandin Bile wripu walal yakamaring gidukar ko bile nguna wangang urbanji nguna wanga ngatil ngaito durde nguna gining garang ato to wunda ngaririn ja ang nguni nguni ja markuling nguna tangutan wunda ngarang na yung gining garang ngaito bay ngun wala guong jarin ya kuro nja bili walal maengge dange kangura nguna banje guru to mirewal yo ang nguni ngay yalangge durde nguna gining garang kumur wanga yalangge ngay nguni din yul ngu yakan maengge yoto Uni dan gi una unjang uni yalengin palang ait ling uni dan gi unjala rum bala bitru lila ka glu lila ka no lila yak kur la malang ulil
3: yo yo wal ja da wakko so na we deang bala ngarajal na porto wanga uni kata ulakram uni what happens na niga feeling when niga numan bitru kanakku ngai manmak limorka nama nakun yolng mala walal ka ninan maktar pengur wadil kingur ka walal kan numan ka makyan kitit wo makwerpo but yuwal ja ngone petrol it makes us feel limorto kong merier kanawe bungatun rumbal Yo ka ngal nga laimaram. Katuwali limur ka manymakwe, ngaraganina ka jamarkuliwal, lundumirungawal ka limur ka kitkitun, katawalakram. Yan bala niya?
4: Eh, kuwar, ngunin yul ngiti niya. Ngayang manymak ko na yung ngunin kuwar. Ka ngunin ngayli, ngunin, de dawar, ngunin, rumbal ngunin. Ka ngayli, ngunin, bili dangi, bahay ngunay kinguri wangang, ngunin, bili bar kangura, bakpar, Nang ngunin ako, pidi-pidi kangura, yo.
3: Ayo, kana pichan ni wangan barpro, wako ngay na bakpar, yo.
4: Bakpar, pidi-pidi pala niya bakpar, ska kangura. Pala niya, nga tilingo, pala ngay kangunin nang malak, balayin ka bunamir, balayin ka durup maraman, ka durup maraman, durup maraman. Pulon bala, ngunin ngay, dan geng ngai ngune paingun ngai ki malang turbele pala iden ga warpa nangune guyangan naun ja maren ja marci bala den bidi pidelela tangang na dangang na mitra paingale tu ngune ye bidi pide nawengale tu padarang gomal nali tu bala kala na mir ka mal maram jurungi tinya mer ngai ang ulang dun lial ga mar lel ngai dungune mu man na ganjar bala jurungi tinya mer men mak ulang dun Nah itu momen unik beri-berin, beri-berin tu macam kanan bala nawe cicirap tuh.
3: So nawe wakko ka medeko ngorongo ngulin itu pitrung numan ngorongo itu kong merier ka bungat tun rumbal kalat cukum ka kalnga light meram yur wepo nito urmoyun kan nawe yait korngai ka yalala nito Jan ngertir ka pala kal ngayaytir. Yo, ngani petrol ngay ka tawartun. Limur ka gal ngayaytir ka pala. Ngani mari ngay ka happening. Kalimur ka nama. Ini mari kan happening tiyal yurwingur. Ka ngatil 10 years ago. Mak yindi yindi mari tiyal anamland ngur ka rambangi dilji ngur. Alice Springs more. Badak ngay mar lorkun, but it's still happening there ang bala mukka.
4: Lingo, now we waga ja ngalitu tao ngalitu kurupan yul ngunyi wala kaluka bitrurul. Ka bulu dangi miru mala. Ka bukma kung na wripung ngulungi tao ngay to nguna bala wripung yul ngunyi. Now ngay to nganyagara mangum. Marga ngai tu ya kagung jarun nguruke pelingai dau mira
3: and some of that murray that we can see or negan nangal yurwing or ngai nakun jamurkuli manengir ka breaking in shop lil wo kul lil wo ngne wangal lil ka manengir na walalkan manengir
4: ngatta biliwal jan ngatinan Makunawang ang ulungat tabay ngu ka pundi walal jal. Waltunawin ngu ni jan ngarawalang ko yala utun. Marano yan na meron. ka ripina kon wala ka gal nga yatire wala tubun ding ulan na mga itong nganak man makumalan.
3: Yeah, so tuwali ngunay pitrul po itawo ngunay gawar yaka nga e yan manmak limor ka nama indi mari ka yo ngay manmak limor to mangitir na yuwal chitawo kangora.
4: Yo, Dr. Jamie ngala nung tutawo lakaram ngara marikidawin ngul jamal linyo kalikali chain kaya din din ba na puro kangara spending time di aliyur we na muna makuni 3 week ya pa yoga na mga rakanguni balanya mili ngay nguni happen ya marinyin din breaking in ngay kajamar kule school il because na nguni dao ni kan lakarangal nguni yuwal nalchan wal nguli jamar kule mariki wal nguli nguni numa jamar kule kangayatan bitrol bala numa na nguni numa nguli bitrol luka pala numang uli nalcha na ngayang unumalay nga ilian bibungkat maram ngulungi bitrol yo kamany makum chulungitir numang uli ngayang ungamatir kayalang umirungo ni ngayang unayin ngulungi bili bitrol yo pili yun nga ito pala ngayang unayin ngayang uyachaman after being rain napurungo naman nguni marin ngay hindi mritir mare gawing on di alka milingin bi pala niya miri ngara kanina di alka nama ngara pala niya miri yo bichani ngay lingon ni malang tun niya room niya bitrol kun niya muli ni makangama siya markuli diyang bala kaya limur kuroto miri mala muni ngay karlakara nga Dr. Jaime tao limurong pala niya
0: so dawin ngay dal mritir important yakalimbrito ka nga magunara yun, kan na magunara yun. Chamar kulin, kurutu mirin. Muni wala ngoli ka pitro numan. Tuwali wala ka nurumi ako yang aldiya kidi mala wala ngoli ka dal wangany un larum. Kurutu miriw, jaga urum go caring go. Ka love kurum go. Nga jangar chun yan limbrung ngoli ka dal chamar kulin. Yaj lakaram. Urang acara butur do mok rai pere bala jetol bala bican bele yan ning ole kadwal na nu ngo problem ya ka lemur to lemur na na mir wa nga ngol ngatel ngai tu tole din ngoro ire on gana ma tole din nak ko lemur leng oni ngandar un wala lang back pile wala lemur in leng oni ngo yol kom jamar kole wala maringi lemur na yakain serious ngai dwal tao kayo wak ngay doon na kung mari ka na mire mari ngay ngole hindi kung involving ngay ngole ngay toyo tuny mata para man blay chuman dun ripun ngay to mari nan ngawa namin end up white pill na ngay redicto na ngay to hindi mari di bile rumbal ko nan ngo yun ngo well being ko kadali murto bulo nga madao malangon hindi
1: yo walal Tuwal tawo, pitro poy, numana way, ka nalchan na ito rumbal, puma.
2: Yo, ngunin nito yakajal tiringan na raw, nyumukunin kong rirakay wo mukmarangon.
3: Ayo, walal, tuwal tawo, ngay bulong ay pitro poy tawo. We've talked a lot about ngunin gulang poy tawo radio kod, ngunin wirpo jamang ay. Wirpu programs but no it do al ngai petrol poi yan gori naporkan tawalakram palanya poi petrol ngai do iwal cha golang ai do gama petrol bookmark rum balil ka mule le murto win petrol numan le murto tude niningo yeri mara ka ngai petrol ngai yat kor ngai do bumma le murong Dotork ay wang ganja ka burbut ka ngaltri wo pidila ka dinching ngay yajkur yaw yur ngay yajkur mertir limurong pamburong bronko yaw ngay da bumba eh yawal nawe pichan na porwangan le morong kurkur mala walal ka marichi bambrung brungur pala pukmak rumbalil. Ka le morong nerves ngone kurkur mala koeng anawai kurkur wo takang anawai kurkur yolngokur. Walal they're a little bit like kanjar poiraki ngone power cords. Ngay ka marichi tipungur powerpoint ngur. Pala mak TV lil, o mak radio lil, o mak fan lil. Mune kanjar poi raki. Mune raki ka burangor ngora. That lies in the middle. And nawe tole raki burangor ngay ka kanjar kama. Powerpoint ngor pala TV lil. Yur mune kalnga warangol. Mune kalnga ngay nakon ngay plastic. Ka ngai kalnga ngai important meter ngai talandakor ngai insulation yak ka ngai yan wanganja ngai burungor rakke gangora ka ngai kalnga ngai tam
4: kalnga ka ngai tam
3: yo yo kalimurong kurkur mala kuenga na wai kurkur mala ka takanga na wai kurkur salimurong kurkur mala kuenga na wai kurkur Taking on the way, kurkur nerves, mala. Walal like that ganjar poi rakki. Burangur, rakki gangora. Kadoli rakki, naga dawo gama. Naga taking on the way gama, dawo gama, kangone galnga, naga ngayetam. It's like that insulation rambangi for that ganjar poi rakki. Nay, it's something that. Ngay nakun galnga ka ngay warungol nina nakun limurong galnga and it protects when they rakki janagangor from the outside world.
4: Yep. Pala nya bangari chan nakun dual ni kang ngay tam Mike kana man ni kadual rakki tuan ja ngay outside ja limurong lakram barawan ka jina wai ngunan nan ganjar na ngunan ngay ka marchi ganjar kur mulai chan wirakai barawan na Kana kon ngai ngunan ngun nerves ja jinang kan.
3: Yo, kana we yual cha for our nerves, le morong koeng an wei kor kor ko. Ngune barwan, ngune galnga, ngai ngai nakun ngai cukur. Cukur ngai.
4: Kadon jangai warang ngun jadon jangali. Eto ja warang ngun jamat jingura do nya nakun ngun den. Palanya abang ari chan na manika tual parowan. Ka nguna kinawa ngay barwan nguna ngay ka jukur ngutan.
3: Yaw. Nawe petrol to puma limurong kurkur na. Kuyang anaway kurkur na. Niwal cha petrol to puma ngunay chukur. Chukur kurkur poik chukur. Yaw. Niwal cha. Sa ngay do wo yaw. Na yalangikum wo puma.
4: Pican ngai tungun akam yalngi kum palangai tungun ni winya una mati jukur ja ye pican palangai tungun barwan jali celang yalngi tira kanjar meluna ngai pican ngai tu marci tual muka itu dokter jai milak rampulu tau
3: yo yo wal ja manda na we pitul do buma jukur ka yalngi kum ngai ngone going on the way kata kangan way kurkur kat jukur limorong kurkur They need that chukur pala ganjar yo dawo gama to carry that message quickly. Nguli limurto kurta ngayetam, yaka limurto kurta ngayetam, gagalkun, kadawo, badak ngay kagama, pala bambrong lil.
4: Nada gurumur, ngay tupundi na yabiling ngune tuwala walang ngayan. Nawi chukur ngune jama mirian.
3: Ganjar yo ngay do tawo gama ni limorto ngay tam ka pundi wai
4: sa mada na kung nijuk koro kung na na we rakki kung nigo yangan na yata kaya ngan na mga rambang jama
3: yo
4: kung kaya mga kapian jama
3: yo yo alcha if we don't have that chukur if ngay chukur mero muni rakki kurkur ngay yan bulna ngay ka tawo gama yo sunido kurta ngay tam Yo, ye balanya, ye. Yo. So now we pitulyo to puma kayalngikum ngune chukkur kurkur poi going on the way kurkur poi ka pala makanjar mero wo yan bulna ya balanya
4: bulnan gaka madao uyul mo kinga tulgul ta ka bamanna ngai tungune ta ka ngamunguni nguni gurmur we So ngal tu nak kunung ni jaga nguluki. Pilih ngai kang ni jaga ngali jalan.
2: Yo, bicara ni ngai tu bang ngali jalan nguni. Nguna ngai ni na ngal cukur. Nguna ngai main makian ngai. Nguna ngali jalan ngal barwan ngai kang ura. Yo, bicara ngai kan turi tahun muka lakar ngal beli kan ngakul. Ka nguni ngai tu ngunai cukur yang gitirin ya. Nakun ngai nguni bayi ngun main makum kamarici. Lijalan tahun. Nguruki din mala nguni ngalito ka baki kung wana di ka na mala nguni di kuya nga na o rakki licha lang ka dakay nga na o rakki nguni nga ito yakan man makum ka jama rumbal ngur licha lang gal yo kung ga yun mirmara ka jama
3: yo na we if nito win petrol naman ka nito dodi niningo very maram na we Palanya ngay ga happening. Kabala limorto nakun bulna limorto mangitir limorto nama yur bulna limorka mangi. Way yol tuwal o limorto na bulna dao ngama paman na kalimorto paingo goyanga. And there are still some people badak walal kanina walal ngaitam. Dual rieri. Yo, if we get dual riri, limorto riri merir, ka bulna limorong pamburong prong kajama, kanga manjma, ngay turi niningo, ka if limorto kulyon, ka stop, give up, numan petrol, we can get better, your limorto yan bulna manjmatir. Ka sometimes limorto baingo wal ngatir, yan kanga manjmatir.
2: Yo, ngaman numaka, tuwaling ni daun mamarangal, Dr. Jaime Wong, nguna numayol ngo, jamar kole, nguna numayaka jal bitrol ko numanaraw. Tuwali daun mar nindo yakan maram riri, pala niya nakun nguni ngay kan lakarangal Jaime. Nguni ngay duwali di riri, turi niningon. Nguli ni kulir bitrol ngor bile, nindo ka, para kyan rikton, Kabulna kanga nito macim manjmak tirinya. Yur nito still ka duwali din riri ngayatam. Nguni nung kabamburong-burong niya ngay buma di ang ibitrol yo.
3: Yo. No way, duwal yad ko tao. Yur manjmak pala limorto mangitir. Na yuwal ko tao ka happening. Kadiak gamaro. Nguni doktas mala, mangit mala. Napurka warwur yun mirtir. Bitrol ko ka... Limorka warwu yun petrol ko. Na, main magtawo. Na, limorto break. Ngalkun ka rirakay ngama. Manikay ngama ka rungir rali ka wanganja bulo dawo ngama. Ma, dapirk.

0: Yo, walal, dual dawu, bitru poi, numana wei, ka nalchan nei du rumbal, bumma.
1: Yo, mwene ni tu yakachal tiringa narao, nyumukuni kong rirakai uo mukmarangon.
2: Mwene din ngay ngon zurde ni ngon yurire, pili ngonan wanga jana ngulundu mire ngon ngon chukur jaga buna poi na, palai kagangan jaman. Paman na kuyit na ngay tong ni na we ngalit jalan gala rumbal tiri nguna luya nga nangor. Tuwa la rere, bili ngay ngunin zurde ni ngun rere. Pili tuwa na ngay ngunin na we ngay tuwa la chanja ngalit ka kurupan, kakung ka yun mire. Maraka ngay tong na nguni yuta yuol nga nguni ngay paingol ta kay numana bitrurul. Kun na we spray ka na we ngay paingol numana. Marga ngay to yakagong jari yun. Ngulukon ngay to nirpan meridurde nining unari reo.
0: Yo, walal. Duwal dawu, bitru poi, numana woy. Ka nalchan na idu rumbal, bumma.
1: Yo, ngunin ni to yakachal tiringa naraw. Nyumukunin kong rirakay uo mukmarangon.
3: Namir numa, kamarang duwal, Dr. Jaime.
4: Woy, manmak namir numa bukmak.
3: Ka, na we. Napur kanina ngarko ako miringawal ka kaingol pa yow na merni manmak ngara kanawe napur kan dawo mangitir ka dawo lakram ngone wanganja dawo na pitrol poy so nawe wako ngara ngakol ngatil ka maktiang bala tarwa jamarkuli na pitrol numan ka maklu ka paint kang na dawo kang ora tiyal. Kana we nakungai ka happening. Why are people doing this tiangbala na yolngo ka koyanga? Yeah.

0: Joo, välän ja poi tao napurka ngakul tiel jurwingor ka a little bit of tao galuin kungor from mak April to ngaramaritkin tipali galuin kulil. Joo, so tuoli na problem na main mak tarok na problem ko yakkayan mari wakko. Joo, se välän ja poi tauo napurkaa ngama tiel jurwingor ka se nawe ngarajal napurto wanganemir ka tauo lakram jolungawal ngune tauo tiek pitril poi ka mak numana wei so tuli tauo jakkejaan pitrilko but ngai it's the same story. Rambangi dao ngai na petrol ko ka ifniga paint numan umak wirpo niga numan ngai rambangi dao yo yakka gana gana. So na we napor wangan kamangitir some of those nakko kamaro jamurkuli ka petrol numan ka some of those nakun pili pitchan ni wangan muni guru tumir mala ka makpai marika happening wangangor wo sometimes na mari manguti manjual yo yo alta dao wakko so na we deang mala ngarajal Naporto wanga ngune katao lakram ngune what happens na niga feeling when niga numan bitul kanakko ngai manmak limorka nama nakun yolngmala walalka ninan maktar pangor wadilkingor ka walalkan numan ka makyan kitkit wo makwerpo but you will ja one petrol ngaido it makes us feel limorto kong merier kanawe bungatun rumbal yo ka galnga limeram kaduweli limorka manmakwe ngaraganina ka jamarkoliwal lundumirngwal ka limorka kitkitun kadawalakram yang belan ya. Yo. Ayo. Karena pican ni wangan barpro. Waku ngai na. Pakpar. Yo. Yo, so na we wako ka mereko ngorongo nguli nito pitrung numan ngorongo nito kong merier ka bungat tun rumbal kalat cukum ka kalnga light meram yur wurpo nito urmoryun kan na we yait kor ngay ka yalala nito jan ngartir ka pala kalnga yait tir yo ngani petrol ngai ka tawatun limurka galngal yaitir kapala muni mari ngai ka happening kalimurka nama ini mari kan happening tl yurwingor ka ngatil 10 years ago mak yindi mari tl anamland ngor ka ramangi dilchingor Alice Springs ngor badak ngai mar lorkun pat it's still happening down by Lamukka. Yo. Yo. And some of that Murray that we can see, or Negan Nangal, Yurwingor, Nainakun, Yamurkuli, Manangir, the breaking in, Shoplil, Wokulil, Wongniwangalil, ka manangir na walalkan Manangir. Yeah. So, duali, mune pitrul poidawo, mune gowar, yakangae, yan, mainmak, limorkanama, indimari, ka, yo, ngai mainmak, limorto, mangitir, na, yuwal, chedawo, kangora.
1: Yo, Dr. Jamie, ngara nung tutawo lakaram, ngara marikidawo nung ujamal, linyo kalikali chain. Kaidinin ba na puro? Kangara spending time di aliyurwi na makuni 3 week ya pa. Yoga na mangara kanguni balanya miri ngay nguni happen ya. Mari yinding breaking in ngay kajamar kule school il because na nguni dao ni kan lakarangal. Nguni yuwal nalchan wal nguli jamar kule. Mari kiwal nguli nguni numa jamar kule ka ngay tam bitrol bala numana. Anguni numa nguli bitrol luka. Palan numanguli nalchana. Ngay ang unumalan ngay liyan bibungkat maram ngulungi bitrol yo. Kamany makum. Chulungitir numanguli ngay ang ungamatir. Kayalang umir nguni. Ngay nunay do ngulungi bili bitrol yo. Pili yun ngay ito bala ngay nunay do ngay ang uyachaman. After being rain, napungunaman nguni marin. Ngay hindi mritir marri gawing on diyal ka milingin bi balanya miri ngara kanina diyal ka nama ngara balanya miri yo bichani ngay lingon ni malang tunja room ja bitrul kurnya nguli ni maka ngama jamar kuli diyang bala ka limur kuroto miri mala nguli ngay kalakara nga Dr. Jamie tao limurong balanya
2: yo kadole di nguli tao nakon education mangi kunamir limurung family umala limur tuka diang dao inenna mangi mir nguni narchan limurung le kana kun jamar kule experiencing kabulung ala palmir makyulung umala wagay ngun but tel yan akun dao ngul ka jamar kule katulin umalang nguni dao warbang kolim burung kan jangai nganaro kolim bertu kamar ka sharing dol dao yo till next time tu ni makan ngaku ka dao dao yulung radio ngorian
3: you listening to yulung radio million be

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Ngaraya ku Rosita Weja, ranjang ngarale ka jama, anu makang ama yul ngurere 88.9. Tual yur wengor.

変

0: Lo pelotera,
1: mano.
0: Lo pelotera, mano. Lo pelotera, mano.

Oh, my God.

Calla, calla, calla, calla.

Yeah.

Ang dami na. Ang dami na.

Ah!

Thank you.

Hey!

Bye-bye.

barba. Vamos a ir a la barba.

Yeah.

Dale, dale, dale.

No! No, me lo agarro. No, me lo agarro.

Right now.

Oh,

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

0: alapal mire wala bele wala ngara ngo kongalam
1: nge
0: raw lele pala ngale kumari tim kangala alapal mire jamala ngo nini na dengan ngo niling urupan nyik nyik kari jambal newingan ngo nidara na ngo murung ngo jangara ngkan dara na ngo kala alapal kalau mire wala mi wongalam
1: iya wa
0: kan wanda mari yuko yuko mire ngo mi wongonyo waiting wanda kan mari mari kin spy am kanan ngunan ukal ngun iku murung jang arai bawa miring wala langa lapalam dinan ngun dile wanga ngur mi wong yakku yo
2: palanal peran bi ngun mudagare en minam
0: kari urang ngai ngai nyangir tengir tunyadi miring ngun nai nai we nai ngatile nai Parcira mada liu irali palipai na waik turali yur ngai Nevin, mandai ngir cara kangat tiling, lipat lipat na baik turu. Hari kembali ramadhan, na ngalang ngai. Na ngalang ramadhan ngai ngundi nara nan gurtan ngaulul ramadhan na ngalang ngai indin bu indin tiran ngai ngaulul na balang ngai wanganan wai. Na ngunda ama picar ngai wangan ngai ngir ngai ngai na ngadi miring ngai tiling. Na ngunda naran ngai bicara. Tunggu kali ya, bicara ngai.
2: Kayul ko pada warau ma.
0: Warau jangan ikan gomurung utaran mi wong kalem.
1: Eh?
0: Mending warau jangan ngo. Mi wong kalem ini gomurung jam. Ka ngai waralangan warna marci marcin dan ngui mi wong ngui ngai wit dia. Warna dan ngui kan marci marcin.
2: Leo, anak muda.
0: Amada marikina nuni ngadi manji marikina liu yura murun dawat tura mada wangan nangal pala wala liabi ujandan ujanda yura kumur yura malam iram
1: nge
0: jandan biay jabarun barbam dawala dawat tura nan ngumari miram nan ngunyir kun pala ngay ngadi miring ngun bawa pa yura wahi nalicar wala ngarak kutu dua liu tuin bicara macin ngay ngadi miring ngun ngatiling panganan macin ngay narung jalakang wala ngarak kutau nguru wala ngarak kung namakar doa marang na ngur numarak kuyo tuin kuku ngaldipung nguru numarak kutu lakaram bicara ngay wangan ngatiling pala ngay bingur jangak newing miung jadi awat dura balang ay bicara tualing ay rakurum gajirik kay ay rakumak karung kongal kangalam balang arang ay nyaguk kongal adipung rija kana ay nevin ay tubing ringuni na balang niya kway kundir na wala nang bat kundir na ay tunaran kundirin ay turay pirin maram kundirang ora ngirik tuin patara walang nyangar nar na warpam turalikan ne wirgung dal warpam turaradai irum ngay mi wong doangan pilinan ukalang ni gumurong or alang ay wangaran ngirik jayom tiya lang ara atun niya ngara karungi rapalan unda narto magkarwangan upan harip ingondak kum atun niya ngara karungi ramarichi rapalan ngon ngara tubuloy rungi bicara ngai ngir ya barang ngai ngai wandan ngai tar wandan madang ngai tar min ngai panje bala buttura buttura mada kana wi ngradi alam wana duala nei ngol ko padum bol island ya ko mun dilekan baman ninan ara ko ya pa miringo nyuka
1: wa
0: ala palang ala kuya pa mire uru da walang unile kanin nan to ramadan nan ngum wai bolu ko man parang ali mari kin ngad bing ngum hewi ai mari tang ai unye di pina walam yo kain tuai mire ngoli carang anin nan unile di pina parang ai wanganan wai Yapa? Yapa bicara ngai?
3: Kuita.
0: Wah, ngundi muka ngundi wangan nguru muluk koro. Ngundi makar ngur jangan ngan. Yapa minum yara kundi dan muluk koro wangam. Koro tomrio balanyam. island ngoni ngai ngadin dan ngara kunya pa mirengom jero ngai nguru da walang ngara kuni para ngai wang ngara wai tua ngali kamari tua ngali mari cin bi ngor ne wili cara ngunda mari inditin na wi wang ngai ngur wang ngur para ngai wang nganan ayo men mak Nampak kudo urdi ala, angara ingat mari kian balain bicara ngai di pin itu orang ada tunjuran tu in malalang balain marin. Dalam putu kibi aku beli bunda min bicara ngai wangan beli ngai ngoi nain ngai nanuk kala.
2: Brush ya minan.
0: Upset na. Beli ngai na angalayu dia apa miring wanda nan ngoyu koyu koyu miring wanda nyu kai cangat tilit nan muluk kurgulang mira dale urnan kudo irom. Angai bi ngoyu ngai waru urnan nan kudo waru indo irom. Nyokau na palang ay waro yura ka ngoro ngoy ngay nan ngunin nan mada lambupan bir mada mada guay mada ding kan batar wangga puno ngal ja luka na yung mada bala marikinan mari miram ngay tipin ay chang ngoro ngoy mirian darok wangga yu ngay mikin manggan ja bala wangga yung manapan miran bala buko mo na inan
2: yakay
0: nagwin ngay yam Nyiran ngai walalang.
2: Ya.
0: Nyiran ngai walalang ju yuro. Dipin hai jam. Yuro turdi tangai ju yang hai ngan miung jam nara mengura highway nam. Nakap na wala uni newin gong lup tura gong lup tura wala buku lup nam. Ai uni turdi ta wala lai nyirai jam akari indur parangal markap mire. Ya,
2: kare markap ya.
0: Bilin. Turik tangai ngunyi tur pangal jawa lalain. Walal jawa pam nali yuram. Nak kuit nam. Unya unya yuram. Mutti gai na. Traveling na.
2: Betul kan na. Ini ten light ning nombor ni.
0: Ingan ngunyi him. Ten ngunyi lingan ni na. Ingan aku yuk kuyuk kuy. Miring ngun. Nyumuk kuni. Nyakan ada tanggala. Dik nan.
2: Eh.
0: Awan di na. Nah. Wai tu ni wala dik. Dan ku nara yurja. Aku ngali maram ya apa bicara ngai nan ngunyukai ngati leo. Andi nan mada ngati le. Pat nan mada ngal nganya. Ti nai. Kuyu kuyu ku bicara ngai nan ngunyukai nan ngati leo.
2: Ngunyukai.
0: Pat. Ah mara ngala rungi nan wala. Kangutan mara ngala mada nganya. Di nai ngutan mara ngala manda ya apa ini ngui mada ini. Utar marangala, utar marangala. Pingur inga yang uni wanga ngur winya yuram. Palang ayang unala na yang ura wanga ngur. Na yang ura ngay kaninan. Matira nan nguninan daran. Runo ngur. Matira nan ukan daran. Nan ngur diit ko bingur inga yang uru ngumakar ngur wanga ngur winya yuram. Nguru mulukur ngur, guru tumri ngur wanga ngur. Palang ay winya yuram. Marang bajaw minan mada. Tuwai miring undan ngur. Ang ayo di palan ripula makar luang al mada marikin.
2: Yung lan ko duwai, mingom.
0: Ang ayo di ripula ng duwai, mingom. Arkin mada. Para mada kan matirang wanir nan. Ngunilin mada. Nguni ngarako, nguni ngarako yung ayawim. Kur ngarako, yalo ngarako, mada ang kalam. Malabong arja mada di tuny mada malang nangaran.
2: Wah,
0: aku ni ngarak koyalun.
2: Yak,
0: pingu ngarak kugur kuri jam. Ini ngura. Ayun ding ngarak kugur kuri mendangat tele kanyuka walam. Aman dangun ding aja gong tuh marang aldi. Tenggang utan marang ngain di kalian lain ngurung ngaran malang turum. Atual nu malang tahu ngurung ngaran indah nukal dua dambul ngat tele walam marang kanyuka walam. Unen makanga main dua leyo balanya tahu markap mir walam. Yo lu ngurai dia. Ini nama kangamai. Dia ala beri cimi ngarak kadual wangai. Ayo yo, cuci nama.
1: Yo yo, nama berbukak friends ka family tunda following dao community notice pingur real tentongor. Tunda newe white power reach tu na dal pinit silangor on Sunday 16th of August tu. Real tento yado ka carrying out ne balanya essential power maintenance tual. No electrical network go. Don't yang ega involving a power outage. Dole ne bookmark Gulf Peninsula area, being or 5 a.m. until 4 p.m. Lil. Telstra services ja bang ito impact the yang outage to. You're still ngay to ne ay kurtir na ng kapun water supply pumps ja. So unido na wing message jama la dol place ko mala ne do in show availability ga pu mala dol real tinto wala ga jal mere wanga kindly community members ne no mada ban minimizing ga pu usage make sure ne even saving ya ka dangang ga pu ne wasting balanya mere de kunto real tinto ya also ka wanga community members ko no mada planning ga prepare in advance the outreach ko ka balakang walang diak inconvenience cause ko kau ni nama jual mereka ya pulau neo tahu malah unik ya pun outreach pun neo lal place bookmark emailing golf community team lalu una golf communities at riotinto.com lalu kepulau adrakram golf communities at riotinto.com thank you bookmark.
3: Yo, namaka ngamayul ngu radio, ramen gening gaji ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murukat jirk ngu galik ngur. Thank you.

Marakoya ko abanunji ala ribian ala ngali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga gora yul ngo radio atko abalanya

Mati ya, nunggu lagi, tunggu lagi. Mati ya, mati ya.

0: My name is Gojira. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.
1: I'm ready.

Let's celebrate the 50 years Lenapui homeland.

ñako labe don rek kany nañ milen gembe am ni gana man radio 88.9 FM.

0: Dura niya daw nga rin la krama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong ngay. Yulong radio. Yulong radio ngay nga na puro marichin na day ka ro. Tula puro girls. Pala kamara nga lang na puro wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala. Gulong ra. So, dua lagi naman ko di pala eh. Ano naman yung orang nga, mahalisnis. Daw ang nabarulang ka, mabiyar maka. Daw, baman ko yung bilin niya. Yan ang nga naman ko. Yung bilin niya. Dua lang ka, nga atilin niya. First one yun naman ko ro. Nga ra, lakarama. Tatam, gulon ko, kuraritina. Wili pa yung wala yun. Yuto yako tatam tawal wengina wakwa kongo pingu ya ngai wakwa kemar punga ya rakaina punga ya ngai tanga rungine ya ngai wakwa kya nanga ya ngai tatam nyana rungine ya ngai wakwa kya nanga ya ngai tatam jagorana kal kalunana curung ayi ngaya work tu nana mari kita pijan nakam ngamla why waku markap mi tua ngaran tu nana ngaparangan minangga kuna yunaya pijan ngayi ngaya work tu nana wak ja ngamla pinung upan ngaran na cai kung tu ngayi ngaran nung nangat na ka yuto markup yung ko yuto wala ka di ka ngay kay kung ka ngarangan niya na wambal bre yun ngalindi ngupa na manda nina na ya ngay tatam ya wirkultin na gulartina
1: ay junap mire
0: wadipiat miyo. Walyo, ngay daramunan ng chalt na yaku kulwani. Ngay yanan ng tatam ya, kanyar man tunana. Yakawin ya, madangatun minana, kayuto ya madakulurkun. Marma miyal ya, kawede piyati aramu. Wedi pet mingai waluya dal na tikatarana kakur mutina na kapuya ngai ngumada kuyumur kuya ru aku ru kunjinana ngai tatam jengotinana wi na tika ngai ngmilkari ya chul yunana we ngai na chamar kuli we na
1: yo
0: we ya pullo walnga tina madangam la mingo ya ka baba mingo ya wirkina de kung mina
1: okay.
2: Hello ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan ko ka numa ngama yor radio

see the blue.

Hey,

0: Dat we in TV ben en groeien.
1: Ja, denk eens, zou je. Ja. Aro, kan doen met een Bam man, ik word daarom daar. Bere. Uru daar wel lang om me lijn. Bam man, ik word bere. Aro, kan doen wel gaan. Kan dan wang gaan, jongen, toen na hang al. Pool, onder de wang gaan, dan wang gaan, jongen, bitter dan na hang al. Hanna, reje, kolong. Pala na namna wangaj ma wanga on ran gan nang ang donan bolan po po na namna wangaj jom nang nang al mil dot ton po le nang nang al ben ding ing nang nang al pen ya ka tangom bichan ha nang ton ba wangaj ma ya on nang nara munatan bla berpur yo nang jinjal ma nyan wanang kwan he pala na wangaj jom dal ka nang nang wa wal nang nyan dal ka ran lengon ru na bichan na namna wangaj ma wangan wai kutta mar kami tam ngairo nuna dal ka ram bai na bala ngairo kana nan nuna dambalan lengo angay maro ka wede na nungol nang tu nangay maro balan sangay nan ko na nang alam nan angay nan ko kana ayan bile nya ambol ena re brick chaos lengondro ha nanam na bol ko maro nganan ran ganan nan bana yaw yaw nan muna tan nan gun bana kan bana dal kan nanan lengon nan nan bane bane mi wol nan nguru dawal nguru nan ko da mi nan ko dal kan bana nan ka ngula nan ngay tambol ko lengon alam nan ran ganan nan ko kan yaw yaw nan muna tan gundan mala duruk ko nan nan ko durba durba nan nan ko robrong gunda yo dur lengon nan bana rong nan wa mi ngay dal kan ko robrong nan ala eh bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong Tracy eh ka bengrom chuluk tan na namna lamwa mengom milran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko ta mengom nya yoan ran kanan na namna na ngala wattan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing nan tikan danya ko ta mengom ja mung doan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tangaro nganan law law manan bana bandan malanya law law manan be jana ngala flat one na dungo yan kan momong doan ko ro prongo na tang oleng wan cudun ha kon mare mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nanam ya pat mengom nyai anan bolo macen chain na wain jinan jinjim na macen bolo nga kolan kuduruk kuduruk belenya len padam nana chain chain nana kuduruk ko enan koro prongo ya pat mengom nanwa eh dur eh abe ngom nan nanam o mengom be nien benan tetam eh ai nien nanan eh taran nan akan banyak rekton menam ya bak mingom wah mingon nan waro yoan eh be matun men eh wawa merekap menau nun rakun jin bican nan kan koro prongo soks wong kan ngole jamau belenya soks belenya menan eh bengrom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kan nan tupaleng ko ka ngande ban na bapa ulai ya ko tamala kangirik tupale manaya ko ngande bapam adupale manayo tum ulai ya ko odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom to pala nayo to mala yore na wa mengo jin jalma ba yango enam nanan ko dor kom ya ba mengom nyaha ewanan ya ko ro prong ole markap me ole ya eh dur a bengo rom na ngal ngande ba pa nyan ba nyan ola nyada malan kangirik na tangon ale ga ka na rong wa ngala nya ko yo to ole wa bican ga na ngala ngade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nya baba mengom nyaha ewanan ben wah, katur aku merdah, merkap merdah. Nah, aku rindu mawotin tu alwa. Atil rungi merdah aku, bican-bican nanam. Bapak mingom. Nanam bican ngadek, mingom bican boyan minan kondayon. Ya, Pak, mingom bican yang ngadek boyan min, koroprungo. Ya, nalengko, yang kulung ngarong pulunguin. Eh, dur, koroprungo. Nampe yang ngarong ngarong, mana ngarong kali yuanan. Lenggon. Abila ya, tau. Alas, man, malengko tau. Paman, nabaman, paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, paman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan yan nama. Na, nukko tiri na na. Eh, aro nga na naman na ungan ma, nukko tiri. Yulong nga yora na nga, bayang nga ta kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, darok minan. Darok minan machin, bulong wangan nga, dur. Yulong nga yora nga ta shopping, dortan na nga, na nga bulwangan. Uy, nga rin nga ta kurupo, lubayan kan. Yaka kinipi ni, maranyo kurupan mo, bayang nga rin to dark tun na, bigyan na nakan. Lingon. Ni mo ka na nabili ya, shoot time pa wartom. Dango lingon na kung ngayang, yulong nga. Lingon, dur. Ni na nabili yan ba na, maringin na naman wartom, dark tun na, wangan na raw na dur. Lingon. Nama nga ya, panawarto niya me. Nala mo yung ataw mo yung darka-darka yun. Darka-darka mo yung ataw. Baya nga bulom na lang apag yung nama. Aro nga apag yap na mudi kang uro. Aro nga nama na ba na? Nala warto yung nanay. Warto nama wala. Ay, nang to na pala yan. Gumuro yung nanay ko. Ay, excuse me yapa bityan. nana mena bicha na ding inga pake mena re onga ingo iolungo. Excuse me, apa ben? Nana watu na mabla mena ya. Who am I talking to? Bicha nana mga pake. Nana watu mla bena to me dog. Nya kule no watu lewa ngam dango. Hangal ngarong lariun koro prongo. Hare dan nara. Eh, dro. Eh, wangan nana wangan. Nana watu nala mga pake watu na mena bena we. Tamga ungan nanya kule wanga bay. Ngala iolungom. Iolung ungan jen. Lengon. Kanan nga ungan nanya kule mga yakan yulungom. Yo. Awangan, awangan, awangan, awangan, awangan. Nanan na uyo nanan ko nga pagi. Ang haro ang atan nan ko shopping. Yakan malabila niyo. Ungan ko malayakan nga tangan na piling ko yulungo ng atan shopping. Bulike na nga niya. Din stop malay na. Lengon. Din bib speaker. Ibanam na nabulon. Dobul ka burul iman. Banam ka bilay ano uran ban buro min. Pieno me. Lengon. Eh, lingon yul ngon burul en maya kanungan ma. Marat na burul en ah tango lingon chut na ko na ilian. Lingon, piano men. Wila ay, buko burul en da. Eh, dro, anang yun na naman na wato. Turop nga ilin. Pero, family na ra, koroprongo. Wakin ngon bilayan wato. Ngayon nan ko ba na family yung koroprongo. Wala nga nga nga nga kalam. Una lang nga, raman gining. Eh, ko pa tumbulo kem yako. Mulo ko kem. Muluku camp, ngamun ko muluku, muluku camp, ngamun ko man watu yurunun no yako muluku camp. Ayo, ayo go pa dumbul na yako, ka muluku camp na watu. Ayo, ya, yo, bila ya, anyway, patango tao, ay kadumo ka wakka, may bena, baman, oi bida tao, ayo, eh, dr, eh, kada ma wakka nga dumo ko tao, ano maka nga, madanga yul mo radio nga jinang balananan, biar mark show, yo, bila ya, kama pa dumbul me.
2: Remo Stars, you're listening to your radio.
3: Reuben Brown, rest in peace. It's hard for me to walk sometimes.

Ma il

for you. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Thank you.

Yo lo pido al grupo vital.

Thank you.

Yo! Yo!

Oh, my God.

Jangan, jangan, jangan.

Into the bush to spare with me. 1, 2, 3.

Mama.

Tadi ya, aku enggak.

Thank you.

0: Yo, no maka nga mamiolong radio.
1: Yo. Dwalin mani kaya. Mula, jarak pa tayo baro pa yung ito yung tawag, layaman. Uwakan dyan na jarak siya. Yung mailin ngay, kajungon dyan ngay mani kaya liyan, papro mga kanak-kanak. Uwakan nga na prong dal gamar ba? Kan nor ngana prong dal wangan. Yo, jarak pa rin yung mga. Yun, makar mani kaya nga na perwangkan. Yun, mailin, galian, gana-gana. Papuro, papuro. Yung mo. Jambara po yung mo. Ngoyo la doal, leawol mamere. Kangun na bala. Marangu mala. Yun. Pero, wangkan ko rin na yun mala. Makar dia malam ini kerjawan kan, yang ngai lian gak mailin ngai, mani kai kena kena nak perung nari, cungun jam malam, iya, ibin guna balam mana kulo, guna balala bibin guna nengur, lawer min guna, bulkan bulkan, iya, dalam mira ruang tu dia, lima rong dari dalam buk makko. Yun niyo, tutamang gitir. Durit. Ibin darmel, kolong kong tumalang matmichingati, durit, pinang gitira. Virgo, virgo. Makar matyong manikay, ako aman. Balanya.
2: Bye-bye.

0: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Yongol Radio.
1: Yo ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Pala na permarchen marman la station lil field trip le murjama. Ona wanga chaya station taling boy ka repun wandawe. Na kodawo malmanra. Na charone ngalapal mirmala jipting michinola ganatar. Na kurisen go. Kana wala nangal. Kamingan marchen le murungal kan. Mako nwanga chengara tulakram first jenge marche ka mining ka second jenge marche ka papna ngane chimra ka paptu nge nigama ka bau commission na gambling na yo
1: na dao kangola kato
2: marmange dao malmangal jale murulangal unnili a station ngra wanga chenge dao ya chola nangal kan nange kanan marchen kali urlemurungal wanga change lecho nange lecho tribe ko kajamar kuleo ngale pen ngenyen jo na mandike yolungo inna nange yaj ka nange lecho epalanya kanal chen ngenyen jo jama katawun malade ko to anenu matunga man recording ra
1: yo man makato
2: ma malo man mag
3: yo darling boy. Date is the 21st of October 2018. Recording a dangun. The present chena kun ya kun Dubai dira ya kuyam. Yo balang yale number 2. Learn on a traditional on a banu. Bulu ada ku tak beringo Stephen mereka Raymond present yang bala. Yo muru dia tol tu ngale muru. Yang kuni yaun ko ni ngoli ana mo na me on ko ka ya nula daw no malangung bulu mara mulin feedback mo ko di ngoli yaun ko limna na
4: yo mara barol ka daw dong yaun ko ra bit na ma mar ko ngade mon rebel bun this is my thinking oni ngai bit ya ko main side first opening up main side now ya mining it dong. Yo, ka first yang ngai baba meng marchina ka long manga yo ngona kartalai long manga ka bolo jamar kole yo tu eto ngai dabale po relma ka eori namala first movement kartalai ape ngona yo lo ngola cuar yo na wa ngai we thinking wa ngai tang leng lena ngai side ngo yo. Angor itu anak bukan jenah, tangut dah linja. Pelengai ngan apa na ngadep mengoyo, kabelo ngadep mengoyo. Cui na lili dah linja, ada ngan apa jenah dah linja. Yo ngadep na ngai nanga, tangut niat, nganit ya ko. Yo anak ngai turik dah borak na wajah marcin na, kena nanan puna. Ka ngan apa ngan thinking oni lingu tau. Taro kuena, tangan dalin ja. Ane nana boga bican. Kenapa bagi guru mercilile, ana boga unyel lingu tau lakama. Abe nana kunda ko, Olman. Hua ka ya ko, first ngelili mercina movement jama dalin je. Waktu na ngara ka kolemin do, icola engan madatu. Catu na dong airstrip. Kayuru na ngai, patalaku ngaja. Dia ko yaleu na mercina. Olmana lauda naga ngabala klen ko ngana ata ngana wabadak nina abayong kayo lungo darang anana po na tipa kay talin di tiyan ko niya itun nganichi yun kam marawan na yun katun pagkamisin dun malalin na yun na yaat na tao na yun malakam anapong ko upset nga napon na ngayang ko yo biya na yaka tiyan ko bala yurta ya. Yol ngonin na. Yaka na unilingo, ngatilingo. Laka matao. Nenalcer ulmatman. Nenna urna. At ang yung ayir ka la ya. Diyat na nama. Rabajamar kulika lost na na po. Suicide na o accident na. O drugs to na yura. Na yun na destroying. Yo kapitian na na po rumarchin ako movement. One of the homeland, Jamanoya, Jamarkole. kangala perme tanga ana bong kulko ya kawang ganyan town nang alir miss life falengo a journey lingo apalanya ara ga wang ganyan mulka oni nalte trade martina ka ngade mengumalar ko wayon movement lainnya na jama apalanya ayo
5: yo damuringi yalla daro bolo da lakama talin be

0: Yung mingin mo rako yung nga James Bayong, diyal na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.
1: Yo, good morning, Dalin, Aradual, Yali, number two, Manungoro. Yo, dipong or Dalin or Radio, Hat. Taro ka katana nga napurong bukma ko, yulungo doal nga napuro papuro across a Northern Territory. Yo doali part malain nakon journey ngarak oni nelchar doal irkala ngamangamayun yo ngatil wala yolngo wala gan bukulong don michin yur tamere daikon do yo namon doa baporo ka namon iricha baporo yo bukulong mangal wala gan ngonile land right koro yo ka jambat ngone daruk ya tonupa marwerin daruk yo yolngo melkona ga melkungal wala kan dao yo ngona kan township ay marjen ngutan mining ga oni wala kan oni iare yon wala lo ngala palmire wala ngana porong towa ga irita yo nalchan ngero ngutan kandarongor ka diang bala na kon generation ka nama yora una future nalchan nga nabororo nina ka nalchan nga nabororo magaya nina goyangir doali lingo ngatil ngay ngutarn yo kalke ngupar nguni daruk diang manay room do ka diang gambling do room do ayurun ngay papnan malanywitir ngayin boka machine dun. Yo balaninan nga on yulungon mala ng anaburong ni da park na ripon mala. Lingo ngayon kan ngon ni marangal rupian. Dengin di mala nyo yachun. Yo ka ipulo na kung jaka ng anaburong kan bayan ng anaburong ko yung anaburong family o ka jamar ko leo. Yo ngonik uriki purpose ko wala kan ngon ni wangan namin. Pala ngay yurang ala. Yo marit mo ngarak jirin yo anaboro rungira anaboro wangan nama namun ngay ora dol dara bile nguni anaborong mayang ja nguni anaborong gulanjan kamo nungun room ja ora mulka anaboro rungira ka jalkri kayo yun wanga marang ero yutan anaborong majingutan family ngunilin room or magaya ngura kadara nga namire ngura room or mariro maltun dia ke room go ka yalo yalktun lingo ngay ngutar na kun batalain nga bagi nguro ngayon ka na malanyo yay kung yay mir malanyo yurum tunan bile batalain na kun town na yo doali nga naburong yul ngo bukma go across Arnhem Land to West Arnhem. Tuwala yung anaburong daruk balay, anaburong daruk kuyangir, kanama, kayarktun, bili homeland doal, ngay yal yun na miruanga, anaburong kliya nama bitya, ka kliya yura nama, nachan ngay yura ro, yurta malay, ro marchi, bili dengon bala, yurta nura, kapman, ripun nganjala yun, rupiah manangin niya mira, ka, dengin ura, yaitun, anaburun gama balai kanguni walal jambaca ala palmir malang anaburun dua bapuro ka irica yo tuno pa yan magaya ay rom do uni git mangal balayurun homelands movement marchinan ngay katano yunan adoan na ngay diangun bala yo marangay oraro rom na malay muko yo rom marche oraro bandara kakliya ulia yo doali daruk malain bingri walal yaj ko nawi nguyulktin walal ngalapal miri walal anapunung marangayro karo miro marci ka doali daruk malain ka dipung roro nama kliya ngur wanamal ka wanamal yo doali nakun movement walang ngalapal miri walang fishing ka ngalapun kandar ngur ka tiang bala ka ngunal bala fit yang uni yan durak tun palai yan jalkrel waptun yaka ana bururu nakon main go moni jalkre walal footprint atual yo ngorengi yan uraru marchi maranga eroga tuno pa ana burung darok malain ka na malain room nga mga mayuna malain ana burung yol ngo room tuno pa yan ngai uraru marchi yaka cartoon o na malain ureki wala ga ngoni wangan dia ana burung ala palmir mala yo anga makole yan tuno pa yo dole ngai dukkar ana burung buk makoyol ngo yo balanya thank you.

0: Now we end the prices. Ngara Justin Gaurita, abutu tunjen makadial 88.9 FM Yolngo Radio Kalunko.
1: Yo ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Palana Purmartin Marma Leo Station Lil Field Trip Limurjama. Una wanga chaya station Taling Boy ka Ripun Wondawe. Ne kodawo Malmanra. Nacharuni Malapal Mirmala Jipting Michinola Ganatar. Nako reason go. Kanawala nangal kamingan marchin limrungal kan makon wanga changara tulakram first jange marche ka mining ka second jange marche ka papna ngani chimra ka paptu nge nigama ka bo commission na gambling na yo
1: na tau kangola katu
2: marmange dau mangal jalimrolangal Unnili A-Station gra, wangatjengi dao, iaitwala nangalakan, nangi kanani marichin, kali urlimurungal. Wangatjengi lecho, nangi lecho, tribe ko, kajamarkulio. Ngale pin nginyanju naamandikai, yulunguina, nangi iaitka nangi lecho, yapalanya. Kanalchan nginyanju jama, kadaawun maladeako, tuwane numatu ngaman recording gra.
1: Yuman makato.
2: Ma malo menmak.
3: You 23rd October 2018 recording relatable ngana po ngara Andrew Pasco urumba ga yangi po ngana po ro. Kadun ya ndu dao maram yangi po tabir kan nya muni bili na kun gamur malain question malain maram nanu kun na kun nalcer ngai kan na kun ko yang amalain. Muru ngunyuni ngai gamur yan nu grupan daur ka na we balanya na kun leadership ngale murunguni dual region dual bla america rale bijana na kun america bi ngale muru ngala palmer ngale murung are bi ma jinde pon na bala ta mana pa ngala palmer ngale murung di pon bala to gale ngur to lo ngur dual ma pa duale kralen ma ye gutara ur na kun mukan mar kinan ngune rambangen ya kurwanga kurmetti kuro ngala palmer ngale murung murung leadership to an nalcian ngune wal ngorong mirja ngalapal mirja dia kun na kun wanga na wal kan na kun na ku wal kan gamuru uni chama na kun dol wanga na wal kan na ngam na kun ya kan dakal rum na bage ung
4: yo ara yangge yangge pe barang ngoyol ngo tul beli region ngo biar ka region uni ya ku ngal ka wanga ngara ko remenger ya na kun ngatelingu rum uni leadership malan nelcarkan tamara panmin room ngamanga mayona wangan ngur uni ngurungu mala ngurungu papuru mala uni walal dalkara ujirike ka pukulung manaminya ka ngamanga mayona room julam nan ngo nelcan ngai to room maga repiri palanya mala nakun ngai kan ngunyi merci nundanga raga kapman tungai jaur na room ngai macin bilu-bilu Enggan undang ngarian daran balanya miri uni dalkara kangala palmire pelkurur mala namun bapro mala uni wal beraken ninan gan aku rupar wal macin ngana brong aku rupar wal macin uni leadership mala during walang kalang ngoko joni uni wal kan ninan ka kandar ngurungai wal macin ngana brong ngana tangana telkur ngai macin uni kangga marai lacking ngai macin uni ngai macin room malay nguni bangun doctor doctor ngay machine room beli ngay machine nguni nga pagi room galkitin ka wunda nga room nguni ngay yakan meter repiri nakon nguni time do nguni village council meri ka yan bala yan durito ngurudanggal walkan ninan manymak dia ngun bala nakon ngay meter na lacking na leadership ya kunni ngai local decision making bangun ngai kadiam bala tara wana mi ngai papurungul leader malan piling ringin room do ngai dakal euro dona intervention na bala ngai gulum rangal na malan nguni repere kayan bala majin lai lai euro na lina mala ona ngai na natun nya yo ngana proga feel strongly dual as a corporation yako gongdal corporation ngay strongly na program kuyangan nan ngo ngana porto nganya loko miriam dole local decision making le to kar mir mala yuru nguni te mala le to kar mir mala nguni namun del koror mala baporo ngur baporo ngur baporo baporo toa kairi cha kanguni nganya do try yaka try ja nganya birkayo na nganya kum banaka loko miriam man kupral nguna tiambala kajamara kule wakal nguramati na kor leadership lel yulkal so gong dal ngai kata yang bala na kon galtang urkaman a room marga ngai tu ni local decision making dial na banjen mun nalcer kan ninan ngalapol mala til kor ngun dual ngai mana ban min dia kuanga kulun ko leke bala nalcer wal ngabe mana ban min jamo angutan merangal tual. Aduh anak anak pur, mikin wakai ngurkan yang mendial na banjin, kolon ngurna. Arom yang itu tual ngamang-ngamayon, local decision making dia nak kunya kaya nanti aku kolon ko, lagi bala wangau. Muni bala wangau na maci karena tam iral kanguni, mana mengeka loko tulang ngura malay, jalkor. Muni malay nama to, kah kaya nga kanguri ki mulukur nga mga mamil di pungul. At wala din ngayon ni Co-Price and Loco Mayor Barpro.
5: Yo, daro break na ka pulyal la tao.
0: Yo, ni

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola kaim ni malangge markore. Ngara dual bi puka, ngara tuna kun la kaim da o ngi markore da o na kunia kurpui da o ngura nalel na kun limertungura ni maja markore kala ngara tuna kun ga la kaim dual da o ni malang o radio ngur ya la pon makenga ku radio ngur rira kai ngara kam dual ngara tola kaim da o ni mara mendanggalang o Nah, pegan jipui, kaur pan pui. Mana unni mereka ninan, unni lewa angangur. Ninan mereka palangai bicara wangan ni. Nah, wingan jin. Nini ni, di alwa angangur. Kangaran tu mari cibala mana nuan nara ulit jalan limurung jamar kulew. Pada tu ramar cibangin nama mulanakku bicara palangai marikinan. Palangai marangal. Pala marikinan ngay meranjal kon. Larat na. Cacayo riaro ko. Yarap tura macin. Pala rangin angala. Rangin angal. Ngay kan nguran bar ko bi. Pala roi ko bir. Marikin ngay. Ka. Mak ngay tungun ni. Milmikpan mak pairong. Irinjaya ka ngarama ingi. Milmikpan ngay rongin ang. Kapuhar curu ngay macin ngun ni. Meranjal. Ka mulukur yudobok. Kangal ngay rar rangin or palangay kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcham nanan kan nga wira bala macin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikiran ngay makin mitur ka rulang kadara nawe ngalte tinya yukur ka doon dia bala ka cukur tumur ka kana ngay rulang tur kawan kay macin rar irang macin Baik, palangai kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicangun ni, yaw, yura, ngurung kemang jalak kun. Yaw, yura ngay gano, bibili nguran kan. Palarari, yura macin mang jalak ya. Mar mak, ngulam mak, tilkuru, mar mak, ayo merkut malah. Palarari, yura ngay, bilin, lirikan jay, yura baik na. Pahinakan narat, pahinakan pinaran. Main ganin dan warau warau. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nau barcur. Kulon ngapung warau. Ka barcur ngai karangan. Kalken rali keling keling jero. Kangal ngai war. Main mak. Palang ngai kaya tangan lah. Kaya tangan ngai minta lah ngurun ni nau rangan. Kaya tangan ngai. Palang macin ngai lang tura. Parawan terang ala macin ngai. Parawan kana. Kangal kakana. Kangan nak kana, mana dia ngalangai macin wari rumai berapa pemang macin dot, pernah macin jalak terang ayak kagana, paruan kana, kangan nak kana, pikir ngai macin, paruan terang ngai kan cukur yang orang, pengen macin ngai murkum macin murkangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin, main mat, balang ngai unyi wari orang ngan jah, perlu mengalakan, milik milik jah. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapangal manam dil maja kami kyang ai belen kana ngai pe kana ngai pe kan pumar bai ngunan mabal bai nemri ulung ngai pe kan kana pumar ka pumar ngai belen parcul jana nya kalu pangal ja ta kai ngai bir kairo ping ping tur ngai ning ngai pina bicer ning ngai wa ngai lawangan luap pangal wapan ngai lawangan luap ngai ngolen Pala macin wari ra tut na wara pra. Marangal ngay jukur ngunni ngal teti nya jukur kawang kaya ngal jukur mirian. Marangal ka mulkuming ay jalak tur. Mulkuming ay jalak tur warpam. Mak ngulan namun na gulupur ngal teri ka ngunin ngulan namun na kung wang kanja ka ngunin jukur mirian. Pala ngay tahangamir ngay kawang kaya ngay nguruk nirpar kana nguran kan. Ka tangamir ngai ka miricha ngai kacuna nguran kan wang kai ngam ranjal tangai lokanan lokan ngai macin ngoni jukur berja lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayo tu makmarma maklurkon ninan walkan wang walkan ngai tangal ka na walkan ngai urupan dun na wengai kan Ninu ngai kanu wanga ngon buka uni nanu ngai uni miyal kya nanu ngon urpan una uko kanju uni ngai urpan ya nanu ngon miyal kayu tu ngai uni diri ka ngal urkon yu tu nanu ngon ninu mrakan ka ngai uni kuya ngana min ka ngai pinian uni bule baba miringon ka bayang ngai ngari miringon yu tu nai dingking pir kairo kalukan ngai dawat mangal yukur miria murangan ngai marangal uni ngai kan makin nawap mangal walangun Urpan ko kayo to alang kulpur o. Wap na nga niya ngayi. Dobok. Para marikinan. Ang upan ngayi wa nga ni rang ikor nga tirang ngayi marikin. Duwart. Chaychar kan. Unal bala. Nau ngor. Duwart tur ngayi. Kapulo ngayi. Arap tur kawai alakura bala chaychar yor. Purna. Duyur. Tuhana tuhala na tuhala na tuhala na. Mayanjak puri ja. Limurong ko. Pichar ngayo. Urpan ja. Yuta mada. Tuhan nangare, nama bapa peringon nama langkau pun nana, majal kuenya, malin pun nana majal kuenya limrong lima tulukan, main karairian, pitcher. Main jalan nuni bawa langkau merin urpan, yang luki majal kuen, mainan lukan nunal panjat cukur mi, karairi ngai nuni kataran kangal nganak nayan. Pahang ngai balang birkai nayu, tungi nai kayu, tunang gulupuruk ngaitam. Kangai ngu yang nami ngai api yang ngai, nawi kan jinja balang ngai kan nuni, badai nabalak kuj kujur walangkau. Paya ngai berkait orang nak ngadik meringun kayu tolor kon kangal jam kini ratna. Paya ngai teh tuan itu malang ngadik meringun kayu jamar kulingat ten nawi majal kebicar. Yup paya ngalang ngadik meringun yup paya ngalah kebicar ngai kakak dara. Kami cak bicar ngai kongkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir rokok mir nawi majal kayu yup paya ngal kak Pichar par punuar kamangar kangay atangar jukur o kabahe ngo kagot par kabuluwang kay ngo kapichar bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabulang halal halal na na to lang ja napungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan nari si ka nga napruto riya nga matirin ja mayanjal to tara ka na nipulo ka na unala jukur milin ja karali jani nga napungo ka ngala ka na wina makina na nito wala parang atumro pichar nini na niki Mati dengar nongo karama-rama picture. Angai ngani ko yangan ganji jangan pengai nyari ruangan. Mati dengar nongo karama-rama pilih nawa ni tuara. Nawa pala nya jar jar kan nongo mereka ngoi mai pa picture. Kau orang ngai marang al kara ya aku berti. Marang al ngai ka ngai ngani ko yangan mula nyutu nya mula yang pipa langai wicar ruangannya. Kaya ini nan kuc kucur jangan ni marang ane tu rejat picture dapat nongo rokoro. Muni karan ya ko bati kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manya nain kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ni inda ko bicara kangaran tu nana kunda yutun kaya bicara ngai kati yang luli kumru utri julup na muni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangai muni kulun ja kamapun muni limulika nama mapu nawi urpan na diri multinya Kama pun, aman mak. Putur yang ngai ngoni, kumur yang ngai nyah. Pala jang ngoni, bin bar mewinan ngai. Bayang ngai lagi putur yang ngoni nawin. Urpan jang. Bila ngai ngoni kumur na utur. Kadun jang ngoni, pat na utun jang pala ngoni. Kumur pun jang nawin. Ngai dao yura. Ya kanan ngokan na ngai tu putun. Angatil yang ngai ngoni urpan jang ka putun amir. Yang ngai ganti ngai nyadri mulai utur. Kumur yang dao nanan ngoni bin bar jang. Aman mak. Kangai ngoni bicara wangan eh. Marang jatuh wandiri na buruj-buruju na bala na wari ngupan muna. Marci na ngaratu wandiri na winya ina uni ngaratu bayi nguna malaman yun na uni na uni ni ngulika. Bayi nguna napuru na manjmakku na nangala. Nika na bayi nguna napuru na ngara na kajamal kulit na nangala. Manjmakku ngala. Nga napuru nuna tu kanan na marang jatuh wandiri na napuru jamal kulit aku bala na nguna wari na nga napuru tu ngupan. Mari kita nangan apur itu dua tu na ya kan apur itu na tu namu ngobollo bayangun na ya na bicara. Wanirin jangan tu wanirin na ya na bayangun apur ngarat tu na nango bicara. Angai ngarat tu biar kiri pilih tu malah jen bayangun ya nango. Ngarat tu butun kabut tu na ya ngangulan ngarat tu kajiwar kura mari kiri butun bayangun ngarat tu na namire. Tua langoin ja. Menikah tu ni mana irako mana jalko bicara. Pana ni ke butro beli lai dal ni tu ale kawan angat tumuro. Wan angat tumuro ni butro nak ke kapai ngan angat tu na na mire ni kangara nuna tu bayang una nama ni tu ngara na yakan nama kangara nuna tu yakan nama lai dal ni tola mitre abi char ngai nan mo im na wi ngoni urpan jawangan bay na ni ki putur bre lai dal mulai yol ni tola wanda ngoi ngola lai dal mirin malanama pecar ngai urpan ja kangai biar ngai mangan na wi kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unil biling ara to dal in na wanda ka goya malangura ora unil ngara to dal yon ya kara to wanda me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil biling ara dal yon na ka goya malangura ka wanda ka goya mala marchi ngara to unil biling ara dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yol wa ko me balanya unil ki bay ngo wa ko yoro jamar kule ka ngari miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ba bi cha ngai urpan jangan ka muni urpan na ko ndu ali dao nu marang jamar kule ni matu ina ko bongong pala nyang ni marakan na we wanga na min marakan ngari kin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo tan na we yan be ngai da pinya tu ai miring we pala nya ka ngai ngune ngai ngai ngai ngai kura na mango ci kura na marangal yu tu al marangal ka ngai ngai kuru pa kana kama kingan kuru pa ka ngai ngai ka wanga ngai kan ngai tangal ka nyinan ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kap ngai kan ditu ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai ngai ka bicana ko yang ana yan ngai lukan kan ngai pijuk kuru mir ka makina na ngai kuru pa pa ngai ngai kuru mir makina pa ngai ngai na win wai wai ngai nan ngai ngai ka yu tu na madang pala mada wadinan warin ng pangunang adil chin mo na para kumbirin na o doktora bilin ay bay ng mga waro yun na nabili lahi dalo paano ni kibur tura bili lahi dalo ni dalo wanang at tumuro wan karak kabala niya pichan min mrakar ngunin wangan na minay ngari chin minay bing o yung manjal ko yan bing ay ngunin tapi niya pala niya ngayon na o yung ay wanang at tumuro kamaking kan guru pa yoto niya ngari bilin ngayon pala niya na kun limur yul ngo diyang bala niya kun limuka yul ngunin na ngini muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya ka wana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kurupul yur ngun ya pala nya atu kini matu kata hau nakun matu kaca marklu na ulak karam ya kur kurupun walang mali wal tuka ni ngama ka pirka in wal tuka nguni ka daru wanguni manikai na wi malabau nguna na wangurum na wangur alpisi ngur kandu malang ngura taru wat tau mir pala nya mirka matu kama ama bitja mirat nakun tau ya pala bitja mirka tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam tu jamal kau dah undur. Buk makau jamal kau. Ya lelang memilih matukan nama. Kanga mana matuka? Kabelanya.
2: Yo buk mak yo ngah ngalih milik kerinci. Kanga mana matuka? 88.9 FM. Yo ngah radio.

Yes!